0: Malaysia. Katimpunan do iti ipunganan do fasa peralihan monsun ka kahanan do monsun iti katimpun manta do kosizam buhan ko opod iti gisomi do kohimpupuson do buhan do ko opod iti id bogizan do kahanan do monsun iti kivara ti do kantakan do umasam mihan wa komozon niho gumubos iti ko kointahangan do kokomoy do ono ko da dizo da fasa kahanan do monsun niti nga id fasa do kahanan monsun niti kivar do ka umasam kivan dati do hizud imonigog kanga vidi ti dimi nga tingat kyo untuk timpu diti ba om tay mo dako mahavan Sabab FM, kopi bosian.
1: Kopi bosian, nagigay dia, oi Ben.
0: Kopi bosian, inay. Ano abal?
1: Masih babal, tinga si baba, dan huyot, titi, ning katakulungon.
0: Oh, mimi agay takulit
1: eh. Yon na mo.
0: Ba, may na, pamusa, ipamusa, no, inay.
1: Maham ko to, wala na yung diyaw din ang pag-upo, ang kumapala yung pag-anakano, ang mga ganigidi ina, no? Nga, kumanigidi yung pag-anakano ko na dating ka po sugod, ganigyo ni Rita, ang pag-anakano daw, ang pag-anakano niya bido, tapinay ko, do, isa luko, isa mo, kansaan doon lang, ang bidang habawasi, na dahil si Holitin, pagsadaw minggu, si Maria di, Maria ka din nungo, kuna i, ay malaka ka kibaba dahong mo niti nga kibibasyan tahonan di pason mo santab at pili ako di nga rin di impot do mga ito nabi ko dami na nga iti kasadok nga ako po hiba ni Adumalik mi Jagang mi Jubog hobi pa di kasadil si si Dayo si Abibi atawadan nga bide dio zu to swab swab ko pa nakpabason ko no lay the go nga ay napadisan to bi ako dati ayit nga dako kakao nga ako to hiba ni Petrus lay dang pudan megare gidi Marius Malundin de dinapong mano sa pwede do mga ito yung pwede po kada pwede tanak rata sa dadala sa limpot ko nagadi di Sally Abbott, misabo daw, i Dr. Emlina, di Kapazan, nagaring gini, tanda ko na dahil di Labuan, Malay Police Labuan, inisyo, pagkanakan na si Do, i Michael Vincent, da dahil di, luya dating kasigui, ang saan doon na ang babasi, kanong, dahil no, tabi, napaling nga, may gagawin siya pangaanda kadazan ng dusun, mulut. Joseph Patilu pa nga sa talaro na gino po mo pop-up na go. At siya, Joseph Patilu, ito na iban, kung nalaan siya nga katawanan nga pinitutungkap tuloy na go. So, biyabi, isang tabi ako na ay tati, ito, kapag supaita daw, adako kakaos kapibas yan ang kaunsikan yung tagtadao na minggu iina dati ay jijibe nakasupi ka kadanongo kung ako ko di daw nakabahay ko di ba no
0: katawadan inay din ako no
1: nagi katawadan ko nagi na idiyaw
0: naikat binasya so tumay mo kadi Mace mamasonzo kapibas yan kumapaganakan lain dyang sinakagon humbani dahi labak kinarut pipamasan tayo mo ito kumapan sumusut sa Babi FM kapibas yan
1: kapibas yan DJ Ben
0: kapibas yan Helen
1: animot na matano
0: animot na mamay na pahumbuso pahumbuso no
1: kada ni si Ben. Paghukuma pa siya, okay?
0: Katawanan.
1: Pag-anakan no. Sabi sa Domingo, abalakatan ko no, da mantat ni namang. Amen.
0: Amen.
1: Kumanagi di Zandi, Dolores Aking, ni Florence Boyjol, Florita Kinajir, ni Paul Eric, ni Siang Koyok Mayin, James Sampuk,
2: Musya Bibi, Adila, Emela Com, Elis Lim, Dato Elizabeth Morris, Maris Marodino, Julita Judith, Julita Margaret, Emela Com, ay, eh, kandu ko ako na naayit Emela Com kon. Ah, nakuntong ko, Emela. Nakumbo ko na, Emela. Ay, nakaunongaw pa to, no. Ang Abdul Malik, Emela Gansing, Johnny Upin, Agitos John Modoit, Lucy Doyo, Helen Yong Pinampang, Alice Moitim, Alicia Molitim, Kampay na song of yan, di mo kikinunga ulit ang uhi. Tabi tada minggu, abalakatan ko na da damatad minamangon. Amen.
0: Amen.
2: Okay na po ka di Jeb and Con?
0: Manga na po, okay na po. Matawadan Helen, nako na.
2: Okay.
0: Naikat binasi. Hana tapi nak kami makan tak kau dah. Okay, no pon nung aw okay bagi akan ya. Wah, om tapi kami kan okay nung aw tak kau hozo pon kapan dia zu kumadi nung kapan dia zu om kumadi amat chen hansan pengong aw.

tuminda po tu imuhoy ngon tagazo pagunsaba tun musa aman do piti mo kan Council Raja nga Vico Duvo nga tustu nga padam tahu it hongkod pagun si minakay tun musa da kapal po imbida itiminuhod di jam ko po di mga prahima minit do ngusubab konyam.

Om da baina samak na jam ko vahut hong param tu min tanong suva bid pagun tako pahumuso ko pahay da pipia pason it WhatsApp iti i ano ko da pahumbus Om pason man ta di John Tati mamason kumadi Rezwan Obot Mudigili Frankie Tan Johnny Lajuman Juanis Majari Antani Sipanul Mike Maturin Angeline Maselius Alice Shirley Lim, Bridget Samuel, Lucia Bibi, Stella Martin, ang paganakan Majawa, Bohiaw, Andakan, Tovino, nga, paganakan ko sundi, may pay pason, katabihan tala minggo, om tatamis, no, ako po season to ko, om tabi pimpasan, may pay balakat, no, minamangon, John Tati. Om pason di Dennis Nicholas Yang, Shalom, kopi po siya, nungo subab, tumatambahot, tibnay ngavi, kota bian tra minggu naik kota binasi am suau to mai mo kadi Dennis Nicholas Yang diti Marius Marudim it pason di Marius diti kopi posian tabi basan tada minggu kumatay san tambahut ikingan egi som z kano no monong kota kuat kuma di minamangun tu to mai mo na podo manak do toko ko season Dati kita daw ang wadat ako hivay do mo sembayang dati no kadi Marius Marudim di jam konom hobi pay dati ya pinabuzo daw dati om i master mekanik mata sandakan kopi posyan dong subab o sokit om hongon na di ito tumay mo umasambay no gya opoy manuhon do hinso do timadang ka ubat niti pangusap do hongon kumatambahod nga video sa BFM ano balizu manta dago master mechanic it sandakan om kumadi master mechanic hansan do sikapan do hingasan kyo manta do hongon dino om i tubat tay ko i hinsaw ti madang kanu do mangusap do ino hongon kaday na dino Alicia Moitim Mantad Papar Mamason kumadi Bridget Samuel Helen Yong Alicia Lilim Om sabi tamuhut ko din naman na po pason tabi tara minggu Om tabi piyambohutan Om George Kimbun Mamason lagi kumasabi sabi tamuhut WhatsApp FB sababi FM sabi na ito may pisan-pisan ko din naman na po pangyongong ansando ang hidas tako na tikit na daw kadi niti George Gimbon. Dari na tupay ko ngabi, pipia pason ini ako humbus ko siyo ngabi iaw ako ngabi avi na mamason niti tapi na ikaw ako mga katuhodan habi na kumiso kumadiyo so ngabi dahil tambahot dahil tiid itia Facebook na Saba VFM Mega Defense Team Sidili Francis Odoy Tan Yokin Matilda Manuit Julia Alex Clegg Nesius Daria Sinsang Dao Si Idol Jamie Sadapan Ibramat Akim Pladius Bison Palat Jeffrey Gilimon Mamay Tomuhok Elizabeth Anjun Terry Gabil Phyllis James Johnny Joe Woodit Oyo William George Andrew Lokuntao Isay Bagete Mimi Cox Sebastian Francis Catherine Pang Zandi Crystal Jivili Omok Naait ko na nga V Inamboy ako po naait Naait ko na nga V Kito Pinay Miho na nga V Ano ko po pang buspay no Ako Hivan Itya Pamuso ko pa ipason tayo boss di Zandi Crystal dito Shalom DJ Om Sabi Bitan Bahut Tosungaw Hansando Ong Bohong Ngavi Todop Kosodop Om Avasi Kinaposikan Koswabon dito Katahuadan po Hayd Muntok Idsavat Tukakal po Toko Miop Kiop Mokinongaw Do Lidiw Mong Nginum No Kupi Om Ginuling Naig topod di kosodop o hidas o sindak om onsiko da nga vi tadaw bayno om koivad mantad son top higunan id nomboko no po pakazan tadaw bayno di tita na ikot binasi pason di zandi crystal batu pinay ko nga vi hisan ko ziozo yung pay hoso nga vi di om kumadi minandak na tadaw pisa sa vaan di tadaw konyab om nagi tadaw bayno tabi kongsikan kumadur tayin sanan manimpun do iso vago do bogizan ka babago rin ka po po si Zon Diazo kung mapaganakan mohoing ngavi tabi kongsikan kumadur Diazo do kinapanandakan do tadaw do pisasabaan di tanak Diazo kanaw-kanaw kinungo toko iti ah hozo kapapago di neto na Zevia Sikuat naikot na timpo

0: Hey hey hey, kopi mo siya nung usubam. Timpo na ito ko, talaw di team yung pay kidung di omis ang boss di usual. Aman talagay na ito sa imban boss kadazan, sabah BFM. Ikot di nasi, usual tumay mo. Kanaw kanaw, kanaw mo kinungaw.
1: Tapi ko ngabi timpo do ka sa imban boss kadazan, pangamabi avi na di. Katawadan, kumari azut tumay mo do paingan pay gisom do timpo do bayna diti. Mega tumay mo apas beriti, miyan pay ko di DJ Katrina, id ka sa imban boss do sina. Tapi ko ngabi, ansan do atatamis ko rada po ampus tadaw bayna diti. Nampo na po ng zone dito daw by nati hansan do tumay mo na po kay Vad mantad do ano nga po nga vi i akon ko aw apa si nga vi dahil tumay ko nga vi dahil na kolo namot mantad ago Benji Vino kopi somo bago do minggu ti so dari patimponon ko dito pay hozo di Ivic mantad sa do hey hey hey kopi po siyan do ngusubab.

Katawan bika, ay tajari, bangye ka mamuju-muju aa. Abutan kinatauan na heaa kamemon maramidia sosyal. Mapih na painhiling isabida maramidia sosyal. Minjari ko ilungon dusya talua saking krohong happy. Bangiay kita amakay media sosyal, ebot-ebot, raa hiling embalahap pinakale. Raa kita amuhinga mandusia. Raa kita amabuhuk on mandusia mareo media sosyal. Bangsa ay anwahap bilahi ni sulat atau ni komen, papodok. Sabab mbalta sayuta ay hiling tahe. Marahi minjari sabab mandusia embalasan nan he gara-gara. Ra kita minjari mandusia neonan sansing saiba.

0: Am ilongkau rangangai kasanulan radio ang TBRTM ra ati-atiak intok min be mampadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM teman setia anda.
1: Maniru kuang kutuming.
2: Ay, kulokulot. Pinukan ko kirimimi.
1: Salah kagini oming. Aku on kutuga. Kondok mana pandai anda ragu ti. Magalawa aku. Boy ka boy. Mapuso meragu takau ti.
2: Apahon pengatu porahuan kulut. Apa amina nilotu painunahon bebansa. Uli kono ilotu inanak amnayora bandar. Asindangan ponam kakula. Tiak ko aman nilotu amahilong ramedia sosial ratalipon nilotu.
1: Nagaulu ramatona. Salah karaguin intora yola laing.
2: Alap po ngay lo no basan kulut. Mindaho koyak ngararahu tohom takatu risilo. Katutunyak nga liha ilo na purabuoy no. Kono nga hinapinakuan ko ang ubas na kamamanam kaminan ko ratu.
1: Oh, mohon sa'yo ginyo, Ming. Kinamin kula. Ming, atan kulan do panukaw to ra klas mangila raragu takaw.
2: Ah, oko tu kulut. Kunoyak ko ako tulisun no kanon bahwinansa. Bun, bun, kuno buboy na liam. Mansi, kunoyak liha.
1: Kita kon to'y mimi mangila. Tankulan.
2: Ah, kono po hinokulot. Ang yawaw riyon.

Kinumula ka sarili, kasalimbahan, bros, lason, kasalimbahan, di karanghano, sinin-sinin dito ko sa nang, sinin-sinin dito, lihis, dat, kinawa, ay siya nasuway, ikasalimbahan, bros, lason, sabag.

anak, do pa nga tanggungan to ko, bo. Tamangay na yun at susunong tingiligay yun lo, mayroon at okam pahit karatang dada. Pasan diti mantan RTM om Agency Antidada Kabangsaan AADK. Hashtag panalaban dada tunggungan tensanan. Hashtag usunong nagit antaban. Hashtag arat nung kampay no.

Kawan na kayanan manahak o gumukasanangan o kan ka na pamantok kalidasan to ko nga mantok nagi economy pagun. To kawan na kayanan na po nga asanang ano milad onon tumilamus mantad tadon om asimbayan mantad pangawit ka kanon. Milad akan sayrayra na po katingaligan ta kanon labid achamin. Asiriba gatang to o sinansasakayon dit labid asiriba. Kapumuhub papaguro ekonomi mamutanom na kayanon. Mamili kawan na kayanon manahak waya labi agayo kumadkalidasan ang sektor pumutanaman pagod.

akapanay kaki. Ahinta na ang iwit rapuso taka apiha, ang ahimpin ito ra arul ra uat mayo, alintanga ang aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu papakonsoy ra lakawan nulumba, kapatun ra pansor nulumba, ang suang no kolesterol ra inan.

Kuliamos binal intera plastik. Angala pratimpo awoy bonsai apuso. Suku ang ibitra karamalan, ralibong nukinayano, kuno papatiri niya klalayaw. Sakot din tura kuliamos plastik, abuli tahunyain rulio. Asaw kra kuliamos hunaan takara tukin waro. Ulay takano, amati rasakot binal intera plastik, ra intok pamaluluran pinalair na kaimar ramuyon.

Senaman balon sumuhut ay kangruinan kusun mangalaw ray takaw masalok maligal pamagwangan aminan. Tertu into la limo suku mo param tulung ambilor senaman ondo matimpok nakasimpung noyo nangkuli spot magisimbol mo pagalera bulur kapom hay kingkia mo babaya rarangarangan sa kurang-kurang no ondo mo por ngaminit pogonong oro. Tertu into la mo param balu ngambilor mambuli mo pabanat at tulang mayara kandaran ruinan sa kurang-kurang no matus limo mo por ngaminit sa minggu.

0: Pakinungawno do ko sa himbahan, boss kanasan. Isan ko to na bon, papar om tuaran. Sisam nga po ng Duvotitik 2 FM. Tawaw om kalabakan, kudat, tandik om bitas. Sisam nga po ng bahu, titik Sisam FM. Doit na ba kuno po, kinungo na izikoy, doit Sabah VFM. Naik God binasi.
1: Kasahimbahan, boss kadasan.

0: kasahibaan Boss Kadazan.
1: Ahan san do tamay mo do inti na po diyan so do makinang ulit ka sa imban na bosa to ko ka sa imban na iso na ongo to ko de pumagunan pati amusan do pati na uano to ko it boss do kalasan po inti nagas
0: ay sa masubay nga isava VFM na ikot vinasit.

Pusan ko, sandong ahit sita na bagina mo. Gisambay na, ako kita pa ng kapisa. Sabap na matudog ko, asa nagkakatanin ka pa si Zon. Nanong katatos na dati ginawa ko, damapos diyaw, kumunabo diyaw. Maitin na mato, kanay ko ta, diti, biginabaan dito.

kapusan. Kinahon na iti paos na ginabaw ko. Ang natiyanog sa kapasisan ko. Ipaintahang ay sa pinisok. Kung ginabaan, ando mo na. Pwede mo na may dandi ko. Ang intangay na humus kapasisan ko. Ipaingihil ay sa pihautin.

pinay ko nga vi, o samok to ko no, konduk idgana tutupon, kapal tutumuhut, som pomogunan, kota kinabalus sabang. Mantap na din no, malungkot to huwot, zikoy kuma, to pinay nga vi, to kakal miyang pedagay, doit ko sa himban, bos kadasan, it saba, VFM, it frequency, si zam ngupon ang duvo, titik 2FM, noy god venasi, o masuaw, tumay mo, kotohwadan, tumodono, om kopiso mo bago.

Kopi Vosian, Izou inatanel wales kenet mosusi, mantat kampung hunga pinampang. Kanau no mikinongau, do koso himbaan bos kadazan, ngikot vinasi om osuaw tomoy mo. Itisan koto no bon na po, ongau o koso himbaan niti, it frequency, sisam ngopadam nuvo, titik 2 FM. Ba, kanau kinongot ako?

Kapibasyan na ngusubab tapon ay kong avi. Kapibasyan, bago na tumanod, magkinangaw ko sa himbaan. Boss, kadasam na talawain, no? Yan pa'y ko na kayo, Dennis Primus. Gisam jam ko si Zam do ngusubab. Talawain na talaw ko iso. Kapadam dupo talaw to ko na buhan ko upod na iton. Dupang ibut pang padam on nom. Katahuadan kumado minamangon ka ni. Tunon, wanta ko na kasibatan. Bago din na ikat binasi na talawain, no? Kasibatan di tawasi manak ko ra kasibatan do papawasi ano i au posong ko awasi nay kat binasi kani tapi nay num akon ko manta di sido aiso ido to ko do tadaw bay no oh bi po ko zo iti ko po season iti anum pasan do to ko do kakal to ko po miumon do ko po season sundong ima do kiba panginaman ambiyan pay di kinoingan pentanto kiba kapakasan. Pinay ko nga biko sa himbahan, boss, kadazan, do tadaw ko iso diti, o paghuhi do ongo, dizu, o abalid pagunda jam, ko nam tong panminit, o mahista ko na ginavo, magkinungaw na hozo, tanto na kozo, hozo na kadazan, iiso na din pumagunan. Tadaw ba yun na po nagikangan, dizu, diti, kamuzan do, pangindapuan, isay dati ikaw yung tutun ko ni Ozu iti ongo ni Ozu na tarabay no na jam katu dong sabab diti abal-abal nga bitang nga diba kamuhawi pa ka sa anu i na ngazan lagi sambay no do pagunta ko Malaysia jam ko nam 2 minute na di na dong sabab pagunta ko katohodan mamihi dagay mamihi da sabab VFM tambahod ni Ozu itindahanan ko dati na babay.

Paintunod ka sa atapay kong habi, mempay ko na gaya na ti kita na o paintun na na sa Jivili Josephine Lantuis isyaw na upus di paintapot. Hayden Hansanan Swimming Twist tadao kalamazan kinamatokaw.

Dimpoto opod ngay buhang sa ngadaw mo'y ohinas om ohikang tamoy mo. Opod ngay buhang sa ngadaw miyaganogi, miyampay, humozog sa hinay sisam ngopod minit, mimosikol sa hinay tu ngopod minit, mamanaw kisinodo onom gisom vahu kilometer, mimbul sa hinay sisam ngopod minit, mamanaw opod ngay buhang kapanakadainogi mangingkuang tahungatus gisom tahungatus himongopod kalori.

tapinay ko nga video bayan o di ti jam ko onom apadam duvo minit nagi do ng usvabit pagunta ko. Kapibas yan ng usvab kumadi katatanod makinangaw o maso makinangaw kasi imbanta ko ng usvab di ti. Iti kapayhan ko pag ho, kahambus ko, tapinay ko nga vi, do ontok tadaw ko iso, kaduvovuhan ko padam miso, taon di ti na po nga tadaw kandaman kaduduvo. Mantad na di dino ko gampit ko sa do kapomo. Kopo mi hanggaan na kahabangan iti kibala ko paihan na tayo madagay pakiyon nun o sabi mi magigizan na kampung di ho da om lagi pupaganakan om lagi kawalisan di pisangin hobong di tana kahabangan mohingki don da mositi da mikot da moy pamihangga na kahabangan di no da ontak ko tahong pandemiso Wuhan ko opo diti tadaw ko onom Tumimpun na jam ko tu dong suvab it kahabangan mo hingki don kampung Nambazan Pinampang. Dadi tantu na ko sa na magawit na bakang pamihangga di kasudong ka ni. Kaya ko na nga wik di no, da ano nga wik di da patitikid tau niti da miyaga diti. Kasakadazan kay katanda sabi abi ihogo ko sa da papatanto da kabakasan kagingahan kinaisunan kabangan kopyan da tadaw kandaman da kaduduvo ka da kapayhan dito itap na ikaw ino tayo malagay mantadi Panikon Mohoingon Kampung Nambazan Jacob S. Majangkun bah kadada au au mamahiso da kapayhan dito kaya tapinay Pabina ko sa'y kiba, do, kawalisan, kabinaysan, kamuhoingan, do, sangin ho, bong dadaya din. Id kahabangan mo hingki doon, kampung Nambazan. Dani, tapinay ko ngabi, kagumpit iti kapayhan ngabi do anuno po. Pasovo na tapinay ngabi, makikinungaw ko sa imbahan, Bos Kadazan, ki Hizab, ki Angkab. Da makihambus na kapayhan, ba panuat ko na da suat ni no kay Magon. Suat di nung date boss da suway nga i tumanod do protocol kamay di to iti na pagya kasimban boss Kadazan radio do don kapalintan di team paintanto na kasada mamaguna makiano da suat di paingi matu aw di kabasa da po to don na po da masa da WhatsApp teko nung bono po kapabalan social di aw paingi matu kasada ay sa da suat bah num mangupalay ko da ano na po da kumakapalintan paintanto ng bagyado mamaguna da swat kani aming ka nagiti tapinay pakinuan kasi ti da mea galiti to paingimato na di kaza tanto da kahambos di da gaya to tumanod na pa di si kay da panuan mantad da kapalintan iti saya yang menurut perintah kamay di ba kani ya tadi ba panuat ko no da swat di makihambos da ano na po kapayhan pahabi na ko sa mga diti mamihangga da kabangan hansan na tahinasan tapi na yung kami nazakan ko kadi bolis Jamila susu tanan na zao adat pisa sa van tinaw toko di Marcus Payus nga kinungot toko po zao di Maria Tatiomis Guntingan daiti id pamagunan.

0: sa himbahan Bos Kadazan. Naikot Vinasi.
1: Naikot Vinasi.
2: Tapi ko bahay no jam ko onom apat kumpadom onom minit na dido dong suvabid pagunta ko. Kivariti kapayhan do montok tapi na ngavi do ikinesinan dido dos diti do kakamoy do kapayhan itia kapal tutumhud tasibo kapindot na do pinghudan. Pinghudan do mantadoy do Tentera Udara di Raja Malaysia TUDM kaditi. Sesumangod id Davan di Raja Malaysia papapanaw do pinghudan oitan M top Siri Koduvo tekok id Bogisan Koduvo do taun diti. Om kinay zanon pangavi do paman anoiti pinghudan diti tebnai ko ikogambit nga suvay ko day ho id wilayah persekutuan Labuan om day tim pagunta ko Sabah no pangadayo id Kota Belud. Tumimpun do tadaw baino ko padam duvo gisom ko duvo ngopod buhan ko opod diti. Pinghudan po diti nga papagumpit do TUDM teka Tentera Udara di Raja Malaysia yang pay do susumangod dindah Malaysia TDM Tentera Darat Malaysia kamay di om nagi susumangod dat di Raja Malaysia TLDM om tuduvan po nga montok no do papain sabat pabago do kapapanay ko zuzuvo do id kalaja ngabi mo na guvang diti ko mahigan do kinaisanan di kogambit om nagi montok pogun mo bokon mantad kotainan om nagi mangiho isiho do gontob vaza do ikalaja ngabi do miyampay iti no mo kalaja di ho diti dahit nasatan technical pangihan technical dahit pingudan no kamoy kapal ngabi TUDM menodo do kotuhudan tactical kamay di do id gontab tasisi bo tadi pamanan teko kozuzuvo do kotos ngabi maritim di kogampit id kinesanon pingudan di nas, na natag natagan teko nasagaan bo muntok na di diti tapunay ko ngabi pasovon atuhon ginumuan moy da au kot sigoh ginabo au kot tigog kamay di au ko si kyo kabina ko sa kinesyon ni kagambit iti tu iha kapal tumuhod da si sibo tu iha na tunuvan diha na bos ko ditino da mintong diti kavakasan da kotos ngavi kotuhudan montok na da panamangan pagunta ko Malaysia. Habina ko sa ikinesyon ni kagampit dahil po ang pustimpu pinghudan do papanaw niti. Hansan ko payhan niti, habina ko sa in Uvang Kota Belud, Sabah ang nagi wilayah persekutuan Labuan do alatian di ko sa itikyo. Kada ko ko siya si kapayhan niti na tayo maragay manta diti mantok diti kapayhan mo manta diti susumangod dindah Tentera Udara di Raja Malaysia. Baik no jam ko onom himong opod minit dongo subabit pengunta ko. Dahil nombok mo ngabi itimbuniti pati musan ko na diwagwiti pamahisan kinota ko tiyo zodi Geoffrey Avitus Guhino day dogo suto na na zodi Elizabeth Morris painhantop sa gigisom kasayman bos kadazan day kot binasi aswal tomoy mo.

Kapi vasian nang sebab ne ko nga binsan po kumari katatan ud makinango ko sa imbahan boss Karazandi. Ada tadaw bai na bo ko padom duwa buhan ko opod taun duwa ngai bud bang padom enom nang odi zu hazau di babai no di kanda mandito ka onga ndo zau di hazau vava kavavagu bo di Julius Lancaster lajungin ai kapinasi. Semua upahai dah tapi naik ngavi masa doi kepabalan sosial diti pengkosian dari dia zu Mega Dimorius Marudim Florence Boyjol John Tati Richard Binjinos Florita Kinajil Helen Yong George Mining Wilbu Jonas Minia Gansing Omi Charles Loginon dari WhatsApp Sabah VFM. Mazak ditia kapabalan sosial Facebook V-Good Pladius Binswan Korolis Lis Kepivasian I Joseph Ginoli Lugay-lugay Angeline Malatin Maureen Kinjau Maria Juhan Omogumuk Pasubay Tepenai Kungabi Mazak dit Ipol Eric Maghihusi-husi na pasan ingkano na ikot pinasi Patrick Junius Majakui o mazak doi TikTok diti nga om opulokis ko za Lucy za Miss i Moinim Losiun maghihusi-husi na pasan Dennis Nicholas Yang bangay ko kotodan da sa kadung diesu. Mian mesti keseimbangan bos kada zaniti. Mian pai hozo di tengah fasik kehis kaza dia zu do dongo sebab diti. Diti apa bai nanti agung agung kuyu Matilda Majun. Sabah VFM keseimbangan bos kada zan nak finansi aswau temoi mo.

Tepenai kong abihan sana his ginawa na kong o da hozo di o mau na hide mantad bay no jam ko tu padam himo minit kahambus ko isa ko paihan ko kumay da pangindapuan mantad sanghun mangingindapu dahit kinesanan da toko da jam ko tu padam himo minit isay dati bah inda na po kano kumimus miyampay hozo di Miguel Leon Fernandez pikinavan dito.

Pinay ko nga vita na ubay no, mintutun, teko manghihot ako, da songhun mangingin da po. Da itiid pagunta ko, da papapanaw, pagindapuan sa bagi mananambi. Pagindapuan di tinapo, nga tayo naon di Lola. Teko Zandi Nora Eri. Inuama tuntu di Lola ka. O nga, da pagindapuan di Zandi Nora Eri. Pabisida na po diti, tapin ay ko nga maso managubang na pangindapuan dahil id KDCA. Uhusap dahil id KDCA. Ano o tayindapuan daw diti? Zasida na po nga mononambi o monodo do basan. Hobi na ko zo basan ko basanan basan contemporary ka ba diti, tapin ay ipinudahi. Tuminanud i Zandi Nora Eri da minanimpun mo da panginapuan iti mantad pa di Wuhan ko opod taon duvang ay buduvang padam duvah. Tuminimpun da menambi basan contemporary teko pinudahi da itukuan plus om tukuan da mentok dasanak teko size plus size kanak-kanak kaditi. Anangan ko so i Zandi Nora Eri do menembi teko meno do pisin jika di temen menembi mantad po di onini po onu dati i pakianuan ko so teko alaku kamay di nakano ko po na iman di tabasi mantad no do katata dai basan contemporary di Zandi Nora Eri diti iti no ay tando opiodo top hahangay top ngando basan contemporary i tinodo daw diti tapi nai pumaguno do ano kamay di mina maguno do kagingahan deko kobasanan do mantad dusun lotud tuaran katata dai do basan kasudong kozo do gunaon dait kalamazan ikan na kozo dait kalamazan no kay magon deko majlis rasmi kamay di kapasa nagi do gunaon do patitikid timpuh mega do moy pimpanaw kuma teko makalajak dit kopisan survive ko man tadi no kosudong ngabi do basanon ka di Zandi Nora Eri sa sebab do kadai teko hivang bobohizan na po do basan tinodo diti dait KDCA dadi kagumuan do pada mikot moy do deha nga subay ko tun kinesanon nga kiva nagi mantadi momimiam bo teko mantad habus pogun dadi tino kansanan di Zandi Nora Eri moy do itiko basanan om nagi tinaw do toko id pogun sabah o intutunan doid pototongkop vinod ansan do itim pumikot kiva nagi o agent do papain tutun nagi patihamus do kapabohizan asil tinodo kuditi kadi Zandi Nora Eri do kumaid habus pagun tadi tino tapnay ko ngabi paintutunan toko da sangun pabangu mangingi dapu id kinaisanon da toko i mungkin wama tuntu di lola deko Zandi Nora Eri masa kikianum kiba mimang ko teka anangan maintong may na po deho id KDCA iumon na i Zandi Nora Eri so papapanaw panginapuan niti konsika nom kotohadan dam na kinangaw

Sabinay ko nga bi, ang bago niya zo, ababazan, di ko kapayhan, na may agad iti, na pati itikid ta daw, kwa iso, o minggo tiso, kiva bago. Hinda doon na po. Dahil ito, may busta ko na yung kasayman, boss kadazan. Kinangata ko ha di Marta, ginun, piginavan, kumainsan. Ang suto na na di Alice, di sa nami James Kando, simbiton ko. Kasayman, boss kadazan, ikot vinasi, oswaw, tomoy mo.

0: Kokinongo, hoso taun tahu padan on sisam tahu padan. Tikit tadaw koi sok tumi pun jam kotu tahu pun minit dong subang. Aisa na subay, ikusari ban bos kanazan Sabah VFM. May kot finasi, oswa otomay mo.
1: Pinay ko nga vin, ikot na wago itika nga Yesu hoso no tip liton vahu nga padan om sisam nga padan. Mantad timpo diti sa hinay do sanjam tahu pod minit montok hazo notip iton vaho nga padan tahu nga pod minit po wagu montok hazo di notip iton sizam nga padan dadi atumbazan sa do painton na kono nga vi dino tamoy mo do tumihambus makinangor ko sa imban bos kadazan hohobin ako sa montok timpo diti teko tadaw bay no isay inakokinam takoy nakongo dahozo nga vi diti notip iton vaho nga padan tabna ikaw guguminazo nagidati minsu sumandak minta tanak vago om nakongo dahozo nga vi diti ko niko kapago melody piginavan di Peter om Sahar Esther Wesley Aison di Hansan om kinangot ako hazo diti

Nongo di Zuhu Zodi Babay no di tapinay ko nga vi manta di Esther Wesley iay tanda aiso na di Hansan. Na tapot na po, hozo na po di sangano kozo umsan supo nga i gundahing Alesius Modulis. Hinozo di Esther Wesley to nakamong haido iso ababazan kohotihomus teko kohomus de teko okito de TV namantan id pagunta ko sabah diti ababazan ko pamahisan de TV. Jadi no tip hozo di de pasahimbo de TV pina sahimbo bago kuma id radio. Tentu nabagia demi yang pai kesagaan di Gundahing Alesius Modulis. Ada baino jam ko tu apat kepada miso minit dong sebabin pengunta ko. Jadi mungkin ngoto ko vago dah hazau no tip di ton sizam ngapadan. Oh baino diti i Alesius Modulis auzo humansan diau sutenan hazau di Monica ongkosing nasibku pempasi. Kini ngoto ko.

kahahangad ko so ho so nga vino tibliton vahong apadan di timpu dia zu toko da gumina so kanda mando id kakampungan id timpu da kakal pemabuvat mentok da timpu di da kiba pemabuvatan ingko dati da id piginavan tantu hozo ngabi do piginavan no tip untuk timpu di nga iso hozo di kahahangat kozo kandaman do timpu da bay no aiso na suvay da id RTM na po kasaimban bos kadasan pati ang busan ko bago iti tapinay ko iti hozo sumusut manta di Francis Chua gambal ko Venita Lajuti, Piginavan, Tomis, Kinotokaw.

tapinay ko nga vi hansan na puzay ginawa na ko ng hozo di no tip di ton bago nga padan diti duvo pa bago hozo ko niko do montok diti hozo no tip ton bago nga padan tantu do sengian kongo ko diti kivatan da manu di to miss dadi pengko so sumangano diaw Steven Masil omi Treza Han kopusan ko ginovon ko kinawa ta ko.